pwedeng labing dalawa dahil wala yung dalawa beyond the reach of the powers of the Senate to compel them to attend, eh okay na. But it doesn't work that way. Dahil yung pinagbabasehan nila may quorum nung magsimula. Sila, wala. Kaya lang, nilinaw ko lang. Eh, pinaliwanag lang sa akin. Di ba? Again, until the Supreme Court decides, these are all conjectures. Nililinaw ko lang, ha? Hanggang hindi nagdi-desisyon ang Korte Suprema, these are all conjectures. But I am sure, dahil dun sa sinabi ko, at makikita ng Korte Suprema yon, there is that possibility na mas malaki. There is a larger possibility na mabuwag yung argumento ng grupo nila Gatchalian. Sabihin niyo, ba't ba kamping-kampi ka kay Cayetano? Hindi ho! In fact, naiinis ako dyan kay Cayetano. In fact, hindi ako naniniwala dyan sa mga term-sharing niyan si Cayetano. Dahil nakita ko na yung ginawa niya nung araw sa Congress, nung House Speaker siya, tapos may usapan sila ni Alan na Lord Velasco ng term sharing, tapos nung panahon na para ibigay, eh nag-away pa sila, ayaw niya ibigay. Hindi ho ako believe dyan kay Cayetano. To be fair and to be straight about it, I don't even think he should be sitting there as Senate President. But, meron ho tayong pinag-uusapan na batas at proseso na itinalaga ng konstitusyon. Yun ho yung pinagtatanggol. Hindi ho tao ang pinagtatanggol ko rito. Pinagtatanggol ko dito yung konstitusyon at saka yung proseso. Malinaw yung kaso nung binasa ko. Diyos ko, ang habang basahin, maniwala ho kayo. Ang habang basahin nung desisyon na yun. Ang daming kawing-kawing at kabit-kabit na mga desisyon na kailangan mong basahin din. Ganun ho magbasa ng ano eh. Ang desisyon ng Korte Suprema eh. Yung mga footnote, pupuntahan mo yun. Babasahin mo yun. Iintindihin mo yun. Bakit yun ang kinu-quote ng Korte Suprema? Ilalagay mo sa context nung sinasabi ng desisyon. Ang haba hong basahan nun. Simula ho nung isang linggo hanggang kahapon. Hanggang kagabi. Kahapon medyo na ipaliwanag ko na ng konti. Pero kagabi ko palang naiintindihan ng medyo malakas-lakas yung desisyon na yun ng Avelino versus Cuenca. Hindi ho siya desisyon ng numbers. Hindi siya desisyon on the numbers of how many can vote for a Senate President. Hindi ho yun. It was a decision on quorum. May quorum ba o wala nung ginawa ng mga senador yung ginawa nila sa Avelino versus Cuenca? Ang sagot, yes. Because when they opened the session, there were 22 senators. Nag-walk out yung 10, hindi itinigil, hindi in-adjourn nung 12 yung session. Therefore, it is assumed na 22 pa rin sila. May quorum pa rin sila. At nang bumoto yung 12, tinalo nila yung 10. Easy, I think. I don't know. Pero sa akin lang yon. Hindi naman ako magaling. Hindi naman ako abogado. Wala naman ako kinalaman. Pinag-aralan ko lang yan. Binasa ko lang yan. Tinignan ko lang yung logic. I just followed the logic of the whole decision.

0: Carlo Nicolás
1: ng
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado,
0: solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolás.
3: Kamusta mga katropa? It's June 9, 2026, Hunyo na punta doon sa edad din.
0: Looking back,
3: pagbabalik ta na. At si Kremi Bueno, bumabati. Hi Kremi, tagal na kitang hindi na rinig. Good morning. Okay, Attorney Carlo.
0: Ang iba yun ah. Attorney, ask ko lang po. Pwede po bang pa-register ang isang tao kung matay?
3: Pinaisip ako.
0: Ano?
3: Pero hindi naman necessarily pang patay yun. Oh. Pero sa naririnig ko lang palagi, yung maala-ala.
0: Hindi naman alam yun kasi...
3: Yung
0: maraming mga kanta na
3: pero,
0: multi-purpose
3: actually,
0: depende para, sa expression.
3: Pero actually, pang love yun eh. Okay. So napaisip talaga, ano ba yung kantang pampatay? Na tipong, syempre, parang na-offend dito si Angelique na pinunos yung picture and then nagpatugtog ng ganun. Meron ba? Meron ba parang national anthem na pampatay?
0: Wala. Meron yung ano eh. Alam ko, classical music yung funeral march na ginawa ni Bunod. Pero...
3: Ano naman? Social naman yan?
0: Social yun.
3: Pero sino may papatugtog ng classical music sa
0: Burol? Tawag sa kanya funeral march. Yun yung title ng kanta. Baka yun siguro.
3: At saka parang... Wala na, Attorney Carlo. Ano pagpupunta ako ng Burol, di ba? Wala namang background music eh.
0: Depende nga sa emosyon na gusto mong palabasin
3: diba?
0: Or i-highlight dun sa...
3: Pero alam ko, baka yun yung funeral march, yung pagka ano, yung dadalhin na sa ililibing na. Tapos di ba may mga tao naglalakad, tapos paminsan may banda yun. Tun-tun,
0: pero wala namang dedicated na kanta na sabihin mo eh, pagpatay na music eh. Pero ganito,

0: Idol, at maraming salamat. At ingat po tayo, mga
1: tagapakinig. Okay. Ingat, ingat, ingat. Si Chairman Jerry Carual, yung pinuno, pati ng delegation ngayon ng SARUF, Search and Rescue Unit Foundation, papunta dyan sa Region 11. Wala palang airport sa General Santos City. Walang operation for 1 week. Kiniklear yung mga debris. So, ang unang touchdown ni

0: Mel Madrigal nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Okay. Medyo marami tayong mga tinatanggap na nakakabahala, no? Yan. Oil spill na naman. May tumaob na barko sa Ilocos Norte. Tapos, yung earthquake, sunod-sunod yung balita ng earthquake. Naalala ko nung bagong salta ako dito sa Maynila, 1984. Sikat na sikat na disco song yung earthquake. Sino nga ba yung singer nun? It's a parang disco beat. Alright. Teka. Oy, quadro. Yun. Ingat, sorry daw, sabi ng mga barkada natin. Yung mga sinasabing rumor mongering. Alright. Tanggap tayo ng situation or update sa Angat Dam. Nasa linya ang ating RJ Patrol correspondent, Ronaline Cruz. Come in, Ronaline.
2: Magandang umaga, Kuya Angelo, at sa inyong mga tagapakinig. Narito ang aking report. Tubig sa Angat Dam malapit na sa critical level. Hindi napigilan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at pagsisimula ng tag-ulan nitong mga nakaraang araw ang patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Base sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan, kahapon ng umaga ang water elevation ng dam ay nasa 169.8 meter o 9.8 meter na lang ang taas mula sa critical level nito na 160 meter. Ito ay mababa ng 10.12 metro sa operating level ng Angat Dam na 180 meter at 42.12 metro na mababa sa normal high water level nito na 212 meter. Samantala, ayon kay Enrique Carlos, Jefe ng National Irrigation Administration sa Bulacan, ang banta ng El Nino ay maaaring magpabago sa naka-schedule na pag-release ng tubig pang irigasyon ng mga palayan sa Central Luzon, lalo na sa Bulacan at Pampanga. Sinabi ni Carlos na ang wet cropping season ngayong taon ay malamang maiatras mula July 15 hanggang August 15 dahil sa mababang antas ng tubig sa Angat Dam. Ang Angat ay nagbibigay ng mahigit 90% ng inuming tubig para sa mga residente sa Kalakhang, Maynila. Nagbibigay din ito ng tubig sa kalapit na Bustos Dam na nagpapatubig sa humigit kumulang na 25,000 hektarya ng palayan sa Bulacan at ilang bahagi ng Pampanga, at nagbibigay rin ng hydro energy power para sa Luzon Green. Mula rito sa lalawigan ng Bulacan, Ronaline Cruz para sa RJ Patrol.
1: Maraming salamat, Ronaline Cruz, sa update. Aba, despite yung mga paulan-ulan na yan at pagpasok ng kaalis lang ng bagyong si Domeng, mababa pa rin yung level ng water level dyan sa Angat Dam. So, sa ating mga panaya, may talagang critical yung tawag dyan, Angat Dam. Dahil 90% na supply ng tubig na pinapadala dito sa Metro Manila galing sa Angat Dam. Tapos sila pa yung responsable sa patubig ng mga palayan. So wet cropping season July 15, baka ma-adjust daw po sa August at nagpapadami pa. Nagpapataas pa ng level ng tubig ang mga operators dyan sa NIA, National Irrigation Administration. Particular doon sa mga river channels at mga water channel para sa patubig ng kanilang mga palayan. Hindi tayo manghihinawa. Patuloy tayong magbibigay impormasyon kaugnay sa mga nagaganap dito sa ating bansa. Good morning. Good morning po, Sir RJ Patrol, si Sendito Christian John. Sendito Christian John, Presidential Communications Office, Undersecretary Claire Castro, PBBM. Yes, of course. Oh. Anyway, kasi nga, sabi nga ng scriptures, respect and follow your leader.
3: Or if you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any

0: these apps for free. TuneIn Radio, Streama, or Radio Garden.
1: Pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pagbangon ng industriya ng pag-aalaga ng baboy sa lalawigan matapos mamahagi ng 30 ulo ng Breeder Guild na nagkakaalaga ng humigit kumulang 1.5 million sa mga hog raisers mula sa 14 na bayan at isang lungsod. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng ASF Rehabilitation and Recovery Program na naglalayong tulungan ng mga magbababoy na muling makabangon matapos ang matinding epekto ng African Swine Fever o ASF sa kanilang kabuhayan at produksyon. Ayon sa Provincial Veterinary Office, bahagi ng estratehiya ng pamahala ng pagpapalakas ng breeding program upang maparami ang populasyon ng mga lagang baboy at matiyak ang mas matatag na supply ng karne sa mga susunod na taon. Bukod sa mga greater guilds, tumanggap din ang mga beneficiary ng Proceeded Morb Semen para sa artificial insemination at inaasama katulong ito upang mapahusay ang kalidad ng lahi ng mga baboy, mapatas ang production at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng mga sakit sa mga lagang hayop. Binigyan din ng pamahalang panlalawigan ng mahalagang agarang rehabilitasyon ng swine study dahil it is ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa Oriental Mindoro. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Humerlito Bonsdolor upang may bahaging sigla, produktibidad at katatagan ng industriya ng pag-aalaga ng baboy sa lalawigan sa gitna ng mga hamong dulot ng ASF. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Romel Madrigal. Huwag na huwag kang baboy. Hinding-hindi ka baboy. Narinig natin yan sa isang comedy show nung araw. Huwag ka daw maging baboy kasi hinding-hindi ka baboy. Baboy. Naalala ko tuloy, meron akong parang adapted son galing Saudi Arabia. Anak ng mag-asawang isang ang tatay ay Bangladeshi. Ang nanay ay Pilipina. Nandito sa Pilipinas kasi sabi ng nanay ayaw niyang pag-aralin doon sa Saudi o kaya sa Bangladesh yung kanya anak. Anyway, mas gusto niya dito sa Pilipinas. Alright. Siyempre, pag ganun, taga Saudi, convert na sila sa balik Islam. Paano yan? So, hindi ko pwedeng pakainin ng baboy yung anak nila dito. Violation lang sa patakaran ng kanilang pananampalataya sa Islam. May statement naman si siyang nagsasabi na siya ang legal na Senate President pro tempore, si Senator Loren Legarda. On the Senate leadership change, Senate takeover is unconstitutional. Ito'y paulit-ulit lang eh. Last week na may nasalubong na tayo na ganitong statement si Senator Loren. Although pino-float palagi na pwede siyang tumawid sa kabilang bakod, yung grupo nila Tito Soto, Ping Lacson, Sherwin Gatsalian, para magkaroon ng quorum at maging legal yung takeover nila para ang pinuno ng Senado ay si Win Gatsalian, Senator Win. Senate President pro tempore and four-term Senator Loren Legarda raised serious constitutional concerns, pointing out that no senator can validly act as Senate President on the strength of only 12 votes. Ito rin. Di naman si abogado pero malamang napakatindi ng mga research work na ginawa ng kanyang staff dito. At ito, formal statement na po yung nilalabas ni Senator Loren Legarda. Sinasite niya yung Article 6, Section 14 o 16 of 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. Since the Senate is composed of 24 senators, that majority is 13. By the fact that the senators present did not have 13 votes, they could not validly elect a Senate president. Oh, okay.

or to act as Senate President. Pero kita mo yung bas-bas ng Malacanang. Eh, ang daming abogado rin sa Malacanang. Kaya nagkakatotoo yung mga sinasabi natin na maglagay tayo ng isang batas sa ibabaw ng mesa. Mag-imbita tayo ng 10 abogado. Magkakakuha tayo ng 10 interpretasyon ng nasabing batas mula sa 10 abogado.

0: makukuhang anumang illegal sa inyong pag-iingat kapag dumating yung pagkakataon na ano, masita kayo ng gobyerno. Kita nyo, itong payong kapatid lang sa ating mga dating sundalo. Huwag kayong magdadala ng kahit anong illegal at na kunting semplang nyo lang, kunting pagkaka-involve nyo lang, pagkakasangkot nyo sa anumang illegal na bagay, halimbawa pagdadala ng armas, ay sigurado. Eh, ito, gusto nilang palakihin yung ano, threat daw eh. At konektado sa inyo. Isipin nyo yan. Dapat malinis ang lakad, bawat lakad. At walang dalang kahit ano. Kahit tirador man yan, baka gawing issue pa nila yan. Kahit tirador man yan, huwag kayong magdala. Kasi po, nagpapakondisyon sila ng isip. Oo. Mindset ng taong bayan. Pinakukondisyon nila na kayo dyan sa yung grupong 18 dating sundalo o kaya yung Valiant 14 o kaya yung 7. Sasabihin ni mga magugulo kayo mag-isip at kaya hindi kayo credible na dapat paniwalaan. So, huwag kayo talagang gagawa ng ano. Dapat lahat ng lakad nyo, malinis kayo sa konsensya at pati sa inyong katawan. Walang mahanap na illegal sa inyong katawan. Biro mo, yung threat daw, banta sa seguridad, kayo daw yun, nanggaling sa inyo. Ang nagsasalita ay yung director ng NBI na sinong guilty sa inyong dalawa? Napatunayan natin ang guilty diyan si Melvin Matibag. 'Di ba? Nung aarestuhin si Senator Bato de la Rosa, 'di ba? In full battle gear yung mga tao diyan. Puro mga NBI. Oo. NBI. Ah, ito pa yung update kasi nga may rumor mongering na nag-circulate yan sa Senado, ha? Acting Senate President Gatzalian nilinaw na hindi naka-lockdown ang Senado. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nilinaw ni Acting Senate President at pro tempore Senator Sherwin Gatzalian na hindi naka-lockdown ang Senado. Kasunod na rin ito na ibinabang direktiba ni Gatzalian na work from home ang lahat ng mga empleyado at kawani sa Senado at ang pagpapatupad ng heightened security measures matapos ang intelligence information na nakakalap na may bantang sa mataas na kapulungan. Paglilinaw ni Gatzalian, hindi lockdown ng Senado kundi ang termino ay tinaas lamang ang seguridad. Paliwanag ng senador,

0: dating Senate President at kapakanan at kaligtasan ng mga empleyado ng Senado at maging ang media at itong maging mga senador. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat, sa update na yan. Oh, anyway, balik tayo dun sa pahayag ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Oh, rules of the Senate pa yung binanggit niya under Rule 11, Section 2. Rules of the Senate, ito na. Ito yung nakakasakop sa kalakaran dyan sa Senado. Maraming salamat sa pagsama at

소총사이스터포노오마가마간당오마가망아가반디도 The following your morning report, Pilipinas Live, sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan.

Pag padala naman ang Office of the Vice President ang food truck sa General Santos City upang tulungan ang mga frontliner nakasali sa search, rescue at retrieval operations matapos ang 7.8 na magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of the Vice President sa pamamagitan ng Disaster Operations Center at Southern Mindanao Satellite Office, nagbibigay sila ng mainit na pagkain sa mga tumutulong sa pagtugon sa sakuna. Naka-station ang Kalusugan Food Truck malapit sa Gumuhong Supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Dagdag pa na ensya, handa rin silang magbigay ng karagdagang tulong para sa relief at recovery efforts sa mga apektadong komunidad. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 37 ang nasawi, 456 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa lindol na tumama sa karagatang sakop ng Sarangani. Patuloy ang search and rescue and retrieval operation sa General Santos City at Sarangani na kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar.

namin ang Philippine National Police na wala pang naitatalang malaking insidente na siguradad sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Tumama ang lindol 32 kilometro southwest ng Maasim, Sarangani at ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 37 ang bilang ng mga nasawi. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartate Jr. na nanatiling maayos ang peace and order sa kabila ng malawakang pinsala. Kayunman sinabi niya na 4 na police stations at 2 regional headquarters ang nakaranas ng iba't ibang antas ng pinsala at 241 PNP personnel ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa niya agad na kumilo sa mga tauhan ng PNP matapos ang lindol at patuloy sila nakikipag-ugnayan sa mga local government units at iba pang ahensya para sa search and rescue at tulong sa mga biktima.

Kapwa naman nanawagan ng panalangin na pagkakaisa, Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano, sa paghahatid ng tulong sa lahat ng napinsala ng malakas na lindol na yumanig sa maraming bahagi ng Mindanao. Sa magkahiwalay na pahayag, hiniling ni Lacson sa kasamahan sa Senado na pansamantalang itigil ang usapin ng politika at ituon ang pansin sa panalangin at pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na maapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Git ni Lacson, dapat nakatuon ang atensyon sa dinaranas na hirap ng mga Pilipino sa katimugan matapos ang sakuna na ganap ang malakas na lindol Lunes ng umaga sa offshore Sarangani, dahilan upang maglabas ng tsunami alert ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa lindol hanggang Lunes ng gabi. 37 na ang nasawi sa pinakalatest. Sa kabilang dako, nanawagan din ang pagkakaisa si Cayetano sa pagtutok sa relief efforts sa Mindanao at nagsabing ang Mindanao ay ngayon. Kailangan na nila ng atensyon ngayon. Tulad ni Lacson, hinikayat din ni Cayetano ang kasamahan na isang tabi ang mga pagkakaiba sa politika at ituon na atensyon sa pagtulong sa mga apektadong komunidad matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Tumama ang magnitude 7.8 na lindol malapit sa General Santos City Lunes ng umaga na nagdulot ang pagkasira ng mga gusali, pagkawala ng kuryente at pagpanaw ng mahigit 37 katao ayon sa disaster authorities. Naramdaman ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na nagidyok ng mabilis na rescue at relief operations sa mga apektadong lugar. Kiit ni Cayetano, dapat i-prioridad ang agarang pagtulong sa mga biktima at ang patuloy na rescue, relief at rehabilitation ayon sa Senate President, nakipag-ugnayan na mga miyembro ng kanyang grupo upang magtulungan at pakipag-ugnayan.

yan sa mga kontak sa mga apektadong lugar para alamin kung paano sila makakatulong. Binigyang diin na din ni Cayetano ang pangangailangan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor at iginiit na dapat unahin ang humanitarian response sa kabila ng mga pagkakaiba sa politika. Anya, handa siyang makipagtulungan sa national government at iba pang organisasyon para maihatid ang tulong sa mga apektadong lugar habang nananatiling nakatuon sa agarang tulong. Muling binuhay ni Cayetano ang panawagan para sa pagpasa ng Emergency Response Department o ERD Act, isang panukala na paulit-ulit niya isinusulong sa loob ng 12 taon na mula 16th Congress hanggang sa kasalukuyang 20th Congress. Layunin ang panukala na magtatag na isang centralized at mas aktibong ahensya na tututok sa disaster preparedness, emergency response at rehabilitasyon na ayon kay Cayetano ang isang permanenteng departamento ay magpapabilis ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at magpapalakas sa kakayahan ng bansa na tumugon sa malalaking sakuna. Yung rescue and relief and retrieval operations, laging tuwing may sakuna, lagi kong problema yan. I mean honestly, no? Kasi okay tayo sa rescue, okay tayo sa relief, okay tayo sa recovery. Maniwala ho kayo, expert na tayo dyan. Bihira sa mundo ang kasing galing ng ating mga first responders pagdating sa ganyang sitwasyon. Ako proud ako dyan. Proud ako dyan. Isa tayo sa pinakamagaling sa immediate response. Yung first responders natin, the powers of the Senate to compel them to attend, okay na. But it doesn't work that way. Dahil yung pinagbabasehan nila, may quorum. Nung magsimula, sila wala.

Ahin nung desisyon na yon. Ang daming kawing-kawing at kabit-kabit na mga desisyon na kailangan mong basahin din. Ganun ho magbasa ng ano eh, ng desisyon ng Korte Suprema eh. Yung mga footnote, pupuntahan mo yon, babasahin mo yon, iintindihin mo yon. Bakit yun ang kinu-quote ng Korte Suprema? Ilalagay mo sa context ng sinasabi ng desisyon. Ang haba hong basahan nun. Simula ho nung isang linggo hanggang kahapon. Hanggang kagabi. Kahapon medyo na ipaliwanag ko na ng konti, pero kagabi ko palang naiintindihan ng medyo malakas-lakas yung desisyon na yun ng Avelino versus Cuenca. Hindi ho siya desisyon ng numbers. Hindi siya desisyon on the numbers of how many can vote for a Senate president. Hindi ho yun. It was a decision on quorum. May quorum ba o wala nung ginawa ng mga senador yung ginawa nila sa Avelino versus Cuenca? Ang sagot, yes. Because when they opened the session, there were 22 senators. Nag-walk out yung 10, hindi itinigil, hindi in-adjourn nung 12 yung session. Therefore, it is assumed na 22 pa rin sila. May quorum pa rin sila. At nang bumoto yung 12, tinalo nila yung 10. Easy, I think. I don't know. Pero sa akin lang yon. Hindi naman ako magaling. Hindi naman ako abogado. Wala naman ako kinalaman. Pinag-aralan ko lang yan. Binasa ko lang yan. Tinignan ko lang yung logic. I just followed the logic of the whole decision. And that is exactly what it says. Ninyo, kung paano nagsimula yung decision ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenca, makikita ninyo. Sa quorum nagsimula yun. Tinanggihan na nga ng Korte Suprema yun. Nung simula, dinismiss nila. Wala kaming pakialam dyan. Problema nyo yan. Ba't ako makikialam? Tayo bang mga balita, sasabihin ng 18 individual na napakilala bilang dating Marines ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa paghahatid ng mga cash sa ilang politiko mula kay dating Congressman Zaldi Co. sa investigasyon ng Office of the Ombudsman ayon sa kanilang legal counsel. Ayon kay Attorney at Levito Baligod, ang kanilang affidavit ay initial information pa lamang at ang lahat ng detalye ibubunyag sa investigasyon ng Ombudsman. Sinabi ni Baligod na doon sa Ombudsman investigation, yun ang proper. Iisa-isahin na mayroong panel of investigators, doon ibibigay lahat, pati yung mga pictures, videos, doon ibibigay lahat sa Ombudsman. Dinagdag ni Baligod na nakatanggap siya ng tawag galing sa Office of the Ombudsman at humingi sila ng schedule kung kailan maaaring pumunta mga sundalo at meron na silang schedule. Ani Baligod, naharap sila sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16. Basura. Ganito naman inilarawan ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang ang inconsistencies na testimonya ng 18 dating miyembro ng Philippine Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y flood control anomalies. Now, narito, kinwestiyon kasi ni Senator Erwin Tulfo ang hindi pagbanggit sa mga pangalan ni na Senadora Lauren Legarda at Senador Mark Villar sa testimonya ng 12 dating Marines sa pagdinig ng komite. Subalit sa mga naon ng affidavit ng mga ex-Marines ay kasama umanong pinangalanan sina Legarda at Villar, ngunit hindi ito nabanggit sa aktwal na pagdinig. Kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang kredibilidad ng 18 na dating bodyguard ni dating kongresista Zaldi Co na tinawag niyang 18 kargador. Binatikos din niya ang pagtawag sa kanila bilang 18 Marines at maging mga bayani. Sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon noong June 8, sinabi ni Senador Raffy na binabansagan silang mga bayani at dating Marines upang magbukang kapanipaniwala sa publiko habang naglalabas umano ng mga aligasyong walang sapat na batayan. Nagpaalala rin si Tulfo sa kanyang mga kasamahan sa Senado na maging maingat sa pagbibigay ng titulong bayani sa mga individual na sangkot sa mga seryosong aligasyon. Pinagdudahan din niya ang kanilang pahayaga na nakatanggap sila ng mga bagong iPhone 16e units noong 2024
papalit ang kanilang pananahimik sa Omni Flood Control.

0: full cash delivery schemes. Ngayon ang naturang modelo ay available lamang para sa pre-order noong 2025. Nagpahayag din ng pagdududa ang senador mula sa Isabela at Tabao sa pahayag na 18 bodyguard na ang ilan sa pondong.
1: Alas 6:25 ng gabi at sisikat ulit bukas alas 5:26 ng umaga. Yan po ang latest mula sa PAGASA. At syempre, doon na tayo sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Yan na. Siyempre, sinusubaybayan pa rin po natin itong nangyaring lindol dyan sa Mindanao. Dahil marami pa rin tayong mga kababayan dyan ang nasa labas pa rin. Ha? Dahil hindi makabalik dun sa kanila mga bahay. Sa takot dito sa mga nangyayaring mga aftershocks. Eh, alam nyo naman, delikado yan. Kasi niyanig na ng malakas nung una. Medyo, siyempre, ano na, humina na yung kanilang mga bahay. So anytime, pwedeng gumuho yan. Kaya dun muna sila sa labas. So may ilang area pa rin na isolated. Pero ito po ang sabi ng ano, ang latest report ng Office of Civil Defense. Kanina pong alas 6 ng umaga, kasi umaga sila nagbibigay ng update, ay 45 yung mga namatay, 630 yung mga nasaktan, at 17 yung missing. Ayan po yan. Ha? At yung reported na mga namatay na yan, dito sa magnitude 7.8 earthquake dyan sa Mindanao, ay tumaas po sa 45. Ang sabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, at dun nga sa kanilang report na kung marami pa mga nawawala, may 17 pa. At marami pa rin nasaktan, 630. Yan. At yung total naman ng mga pamilya, nasa 33,596 pa rin yung naapektuhan yan. At yung earthquake dyan sa Zamboanga Peninsula, sa Davao Region at Soccsaryen. Gayun din sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dun sa BARM. Yan ay binubuo ng 149,372 na mga tao. Yung mga naapektuhan na populasyon, 32,464 o 8,813 families ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers. At yung iba naman, 8,973 o ito 1,804 families ay na nandun sa ibang lugar. Ano man sila sumisilong ngayon. Sabi ng Office of Civil Defense, ito rin mga lugar na initially isolated, napuntahan na rin, naabot na ng mga responders ng gobyerno. Ang sabi po dito, marami talaga mga naapektuhan yan, pero so far, ngayon po, napuntahan na, pero may mga lugar pa rin talagang nananatiling isolated. So, ginagamit nila ngayon helicopter para makapaghatid ng tulong. Yan, mabuti naman kung ganyan at maabutan ng tulong yung ating mga kababayan dyan. Yung mga isolated area daw kahapon, yung iba napuntahan na. Pero meron pang mga hindi ganong mapuntahan. Hindi ganong maabot dahil nga yung mga kalsada, mga tulay ay sira, bumagsak. Ang ginagawa dun, mga barko, o kaya helicopters. Umiikot daw yung mga response teams para yung iba nanggagaling dun sa kabilang side para makarating dun sa mga lugar na hindi maabot ng biyahe sa mga kalye dahil si mga sira-sira ang kalye ngayon. So nakapaghatid na rin ng pagkain ng gobyerno, mga non-food items, tents, fuel, at iba pa mga kinakailang supply dyan sa mga residente ng mga tinamaan ng bagyo. Sabi po ng OCD, ganyan din ng Department of Social Welfare and Development, meron silang sapat na pagkain, may mga stock sila dyan. Kaya hindi dapat mag-alala yung mga naapekto ang residente. Ayan po, libo-libo. Mga residente ang nandun sa mga evacuation center pa ngayon. So, si PBBM kay pumunta rin po dyan ngayon, ngayong hapon, at binisita na niya dyan sa General Santos City, yung ibang mga lugar dyan.

0: para makita raw niya yung kung ano ang ipinsala nitong lindol. Merong sa ngayon maabot na sa mahigit 2,000 yung aftershocks na naramdaman niyan kasunod ng 7.8 magnitude na lindol doon sa Sarangani. Yung total na yan 2,067 aftershocks ang nai-record kasunod nitong pagyayanig na yan. Sabi po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na hanggang kaninang alas 7 na umaga, nasa 2,067 na aftershocks. At yung iba malalakas. Ano, kaninang umaga, meron silang nai-record na umabot pa sa mahigit 5 ang magnitude. Ayan, kaya may malalakas pa. At yung mga ganong kalakas, pwede mag-generate ng pagyanig na mapaminsala pa rin. So doon naman sa General Santos City, kanina nga binisita nito yung si PBBM, libo-libong residente pa rin. Yung sa labas, nagpapalibas ng gabi. Siyempre ayaw nilang bumalik doon sa kanilang bahay. Dahil sa takot doon sa mga aftershocks. Sa ngayon, napakarami pa raw ng mga tao nasa labas ng kanilang mga bahay dyan. Dahil kinakabahan sila. Baka pag nagkaroon ng aftershocks na malakas-lakas, ay tuluyan ang gumuho yung kanilang bahay at matrap sila sa loob. So, napupwersa yung mga residente dyan. Sabi po, pati yung mga pasyente sa mga ospital at yung city government naman, yung mga city hospital na yan, ay nananatili pa rin sa labas habang ina-assess ng mga engineers yung damage. Pero may mga ospital na okay na. Isa na lang daw eh. Actually, sabi po ng OCD, isa na lang yung ospital na sa ngayon hindi pa nila na nasusuri o na hindi pa nila nababanggit na kung pwede na. Pero yung kuryente, sabi nito si Energy Secretary Sharon Carino, hanggang ngayon hindi pa natutumbok, hindi pa na ididiin itong si PBBM. Diba hanggang ngayon? So mayroong mga sinasabi na nag-deliver ng mali-mali tampera hanggang dun sa Ilocos, sa Paway, pero wala pa rin wala pang malinaw na magdidiin dito kay PBBM dyan sa anomalya na yan. Hindi pa makakuha ng hindi pa makakuha ng pwedeng kundi hanggang doon lang sa paniwala. Hanggang doon lang. Wala pa yung malinaw na ebidensya. Ayun ang mahirap . Alam nyo dito sa mga usapin na ganyan, pag wala kang kahit paniwala ka na yun na, pero kung wala kang ebidensya, hindi mo pa rin maididiin. Yun ang mabigat sa mga ganitong mga usapin. Ay, magbe-break lang muna tayo sandali . Ang oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 4.
1: To DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT.
0: Tuloy-tuloy.

0: para sa kanilang founding anniversary. Sa June 18 sa New Corelia, Davao del Norte para sa founding anniversary. June 22 sa Malapatan, Sarangani para sa 57th founding anniversary. June 24 sa San Juan City dito sa Metro Manila para sa Wata Wata Festival. June 24 sa Tabaco Albay para sa Tabak Festival. At June 26 sa Sawata, Davao del Norte para sa 22nd araw ng Sawata. Binibigyan ng pagkakataon ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na samantalahin ang local holidays at makiisa sa mga selebrasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy itong ating mga balitaan. Itong si dating Congressman Mike Defensor ay hindi po sumipot dyan sa NBI para dun sa kanyang pinatawag siya. Di ba? Nasa pina siya ng NBI. Hindi niya sinipot dyan. Sabi nito si dating Congressman Mike Defensor, yan daw ay yung subpoena na yan, harassment. Inaharas lang daw siya. Sa halip, itong kanyang abogado ang pumunta doon, si Attorney Ferdinand Topacio. Siya ang pumunta sa NBI para tugunan yung subpoena. Yan po yung nangyari kanina umaga. Sabi nito si Topacio, obvious daw na itong patuloy na paglalabas ng subpoena, ito bahagi ng pattern ng harassment. Ayan ang sabi. Sabi nito si Defensor, yun daw pag si subpoena sa kanya ng NBI, nagpapakita lang na yung mga aligasyon na sinuhulan niya itong 18 dating bodyguard ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi ko ng 5 billion pesos sa flood control project anomalies. Mga harassment. Ayan yan eh. So, itong si Defensor, dinescribe niya yan, di ba? Sinasabi na ito raw ay mga itong mga nilahad nitong mga, ito ay mga hearsay. So yung 18 na yan na unang humarap sa publiko sa isang press conference noong February 24, sinasabi nila na sila ay naging bagman nitong si dating Congressman Saldico at nag-deliver sila ng kabuang 805 billion pesos na kickback mula dyan sa mga maanumalyang flood control project sa iba't ibang mga government officials at personalities. Iyon, ha? Ayan daw yung sinasabi na yan. Kaya lang, dito po, yung testimonya nitong 18, nagkakahano sila eh. Ha? Sumasablay eh. Di ba, nandun yung pangalan nitong si Senator Loren Legarda at Senator Mark Villar. Hinatiran din daw ng malimalitang pera. Pero sabi nito si Attorney Baligod, yung kanila abogado, nagkamali lang daw yun. Ha? At ngayon, mukhang sinasabi eh. Ha? Totoo ba yan? Ang sinasabi na nila eh, si Senator Chis Escudero. Ha? Pagka ganyan ang sinasabi nila, parang pagka hindi nila kakampi, nabigyan ng maleta. Di ba parang lilitaw ganun? Kasi dati, yung si Senator Legarda, nandun pa sa kabila yun eh. Di ba nasa kabila siya? Kaya siya nakasama sa nabigyan ng maleta. Ngayon, nandito na siya eh. Lumipat na siya sa kampo nito si Senator Alan Peter Cayetano. So, nagkamali lang daw. Hindi siya nabigyan. Ang nabigyan. lumipat to si Senator Escudero. So, siya na yung nabigyan ngayon ng maleta. Yun na, di ba? Bay Report, si Romel Madrigal. Ayan, daan-daang Lagunense nabigyan ng libreng laboratory test dyan sa Kabuyao. Alamin natin report, ha?

0: Romel!
1: Daan-daang residente na Kabuyao City ang nakinabang sa ikalawang araw ng pre-laboratory testing program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Laguna bilang bahagi ng pinaikting na kampanya ng lalawigan para sa accessible at preventive healthcare. Pinangunahan ni Governor Sol Aragones, katuwang Laguna Health Team, Provincial Health Office at mga frontline healthcare workers ang pagpapatuloy ng programang naglalayong ilapit sa mamamayan ng mahalagang serbisyong medikal at mapalawak ang maagang pagtuklas at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Mula pa sa maagang oras ng umaga ay dumagsa ang mga residente upang magabil ng libreng laboratory services. Tiniyak ng mga medical personnel ang maayos, mabilis at organisadong pagsasagawa ng mga pagsusuri upang

0: mangyari yan sa panahon ng El Nino, lalo na dun sa western section ng Pilipinas. Ha? Lalo na kayo, panahon ng habagat eh. Lalo na, di ba? Panahon ng habagat ngayon. So, pwede rin daw na magkaroon tayo ng above normal rainfall. So, dalawang bagay yung pwede mangyari. Dun sa eastern part, eh baka ano, below normal. At dito sa western part ay ano yan, ha? Above normal naman na rainfall. Ngayon, panahon ng habagat, lalo na kung sasabayan pa raw na may mga bagyo, ay lalong dadami. Nang magkakaroon mga mas maraming pag-ulan. At ang masakit dyan, sabi ng PAGASA, yung bagyo ng mga darating sa mga panahon ng ganito, ng El Nino, ay mas malalakas ang hangin. Mas mapaminsalang hangin ang daladala. Ito yung mga super typhoon. Ayan, kaya pag mga ganitong sitwasyon, ha, dapat pinaghahandaan po natin yan. Lalo na yung mga prone sa mga bagyo. Ay mga laging nararaanan ng bagyo na yan. Eh dapat laging handa tayo. Ha? Yan ang kailangan natin na paghandaan. Kaya yan nyo, masusing sinusubaybayan ng PAGASA itong ongoing El Nino condition na may kinalaman nga, lalo na yung mga associated impacts niyan dito sa ating climate sa buong bansa. Okay, may report muna si John Manlapas. Ito si Vice President Sara Duterte. Ayun, ha? Dumalaw sa mag-asawang, pamilya ng mag-asawang nasawi dyan sa Lindol, sa Sarangani. Alamin natin report, ha, John?
1: Kuyang, dumalaw si Vice President Sara Duterte sa Burol na mag-asawang Jimmy at Rose Batino sa Purok Santo Niño, Barangay Tuyan, Malapatan, Sarangani upang personal na ipaabot ang kanyang pakikiramay sa kanilang pamilya. Nasawi ang mag-asawa kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8. Batay sa salaysay ng mga kaanak at presidente, nililinis umano ng mag-asawa ang kanilang truck malapit sa baybayin nang magkaroon ng malalakas na pagyanig na nagdulot ng pagguho ng lupa at pagbiyak ng lupa sa lugar. Dahil dito, tinangay umano sila ng tubig at nauwi sa pagkalunod. Sa kanyang pagbisita, personal na nakiramay ang vice-presidente sa mga naunilang mahal sa buhay ng mag-asawa at nag-alay ng panalangin para sa kanilang kaluluwa. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso kasunod ng malalakas na lindol at mga posibleng aftershocks sa mga apektadong lugar. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ito, iba pang balita natin, ha? Itong si dating police superintendent Dumlao, matatandaan nyo, ito yung sinasabing mastermind dito sa GEQ Slay case. Eh kanina, dinala na po siya, nilipat na sa Bilibid kanina umaga. Ang bandang alas 10 ng umaga. Eh ginigiit niya, acquitted na siya. Ha? Acquitted na siya eh, kaso na-acquit siya, totoo naman siya, na-acquit siya dun sa lower court dun sa Quezon City. Pero, ha, yung acquittal niya, binaligtad naman ng Court of Appeals. Yun, ha. Pero sinasabi niya, acquitted raw siya, siya raw yung nakasold ng kaso. At siya yung nag-attempt na mag-rescue dito kay sa Koreanong negosyante na si Jiik Ju. Yun. Ah, yun ang sinasabi niya habang siya dinadala dyan sa Muntinlupa. Eh kahit na ito, na-acquit siya noong 2023. Pero noong 2024, yung acquittal niya in-overturned ng Court of Appeals. Yun. Ah. Eh sabi nitong si PNP CIDG NCR Chief, si Colonel John Aguiagi, binigyang diin niya na yung higher court had found Dumlao guilty beyond reasonable doubt. Kung sinasabi man niyang acquitted siya sa lower court, meron daw Court of Appeals, meron tayong Supreme Court, at may higher court na nagsasabi na siya ay guilty beyond reasonable doubt. So meron din kaukulang parusa sa kanya. So sabi niya,

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Tuloy mga balita, may report si Jojo Sikat. Itong pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nitong si sa kampo, nitong si Senator Alan Peter Cayetano, ay pinagpaliban bilang pagrespeto daw dyan sa epekto ng lindol sa Mindanao. Alamin natin report, ha, Jojo?
1: Kinumpirma ni Senador Dante Marcoleta na kanselado until further notice sa nakatakdasan ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon Subcommittee on Plant Control Scandal na kanyang pinamumunuan. Ito ay bilang respeto o konsiderasyon na niya sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Southern Mindanao noong Lunes. Balak sanang iharap sa subcommittee ni Marcoleta

na ating pong isisilid sa ating mga sikmura. Pero ang itlog, bagamat tumaas, magkano na ba ngayon ang halaga ng isang itlog? Tila 14 pesos kada isang itlog, di ba? Ayan, mga kaibigan. Pero yung pong mga sinasabing ilan, ha, na mga mambabatas ay tila, kung hindi man umurong, ay tila wala pong mga itlog, mga kaibigan. Kaya, ayon po sa ating Senate President, legal na Senate President, Alan Peter Cayetano, kailangan po nating ipakita na hindi tayo papayag na muling ikulong ang ating demokrasya at muling nakawin ang kalayaan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Kailangan po nating lumaban. Lumaban ng naayon sa ating saligang batas. Kumilos ng naayon sa ating saligang batas. Liliwanagin po natin yan, ha? Kaya ito pong ngayon ay sinasabi ng ating legal na Senate President sapagkat siya po ay hinihalal ng 13 mambabatas na ibig sabihin siya po ang majority. May quorum, ha? At inihalal siya ng 13 senador bilang Senate President. Kaya yung pong usurper na sinasabi ng iba po ng ating mga kabayan na di umano ay usurper na si Senator Win Gatchalian, ha, na ibinasura po yung question ng isang guro na si ano nga ba pangalan ng guro na yon, ha, na si Barry Tayam, ha, na wala pong karapatang questionin ang usapin sa harap ng korte kaya ibinasura po, ha, at hindi tinalakay mismo yung issue tungkol sa Senado. Ibinasura po ng Korte Suprema ang petisyon para ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa panguna ni Gatchalian. Ito po ibinasura ng Korte Suprema base po sa tagapagsalita o inilabas ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court dahil wala pong legal na standing ang mula sa buwis na tayong mga mamamayang Pilipino, bawat isang mamamayang Pilipino ay nagbabayad ng buwis. Sabi nila, yung mga mahirap, hindi raw nagbabayad ng buwis. Sa ngayon po, simula ng magkaroon tayo ng bat-ibat, ha, na isinulong po nitong dati ay finance secretary na kumuha ng pondo ng PhilHealth pagkatapos ay na-dismiss ang kaso, ha, kasama yung dating pangulo ng PhilHealth na si Ledesma. Agad-agad, mga kaibigan, na-dismiss ang kaso, di ba? O, di ba, nakapagtataka rin pagka sila ang kaso sa impeachment, may nag-file din ng impeachment laban sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. pero dismiss agad. Pero bakit ang ating Vice President Sara Duterte, ha, hanggang ngayon ipinagpipilitan na kailangang ma-impeach para mapigilan ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 national election? Pero papasukin po muna natin pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, mental health ng mga batang estudyante na apektado ng lindol sa

0: Mindanao. Prioridad ni Pangulong Marcos sana, yung mga mambabatas din na ilan. Dapat. I-test din, mga kaibigan. Chona Yu, ibalita mo.
1: Bibigyan ng pagsasanay sa therapy ng Department of Health ang mga guro na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao Region. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Marines, sila ay 18 kargador. Ganyan ko sila ipapakilala. Ano ang masama kung ikaw ay kargador? Ano ang masama kung ikaw ay basurero na pinagpapawisan mo, pinaghihirapan mo ang iyong kinikita at ipinakakain sa pamilya? Eh, honorable ka nga, pero sa totoo, horrible. Ha? Nakabarong Tagalog ka, naka-Amerikana ka, eh, magnanakaw ka naman eh. Hindi ko po sinasabing si Rapi Tulpo ha. Ito yung sinasabi natin na mga nakabarong Tagalog.
2: Ang iyong kinikita at ipinakakain.
0: Yung mga nakabarong Tagalog, tignan mo, biglang nagsalita. Ha? Nagagalit na rin, pati yung cellphone ko, galit na rin. Diba? Yung po ang sinasabi natin na kahit anong ganda ng bihis mo, kahit punong-puno ka ng alahas, ha? Eh kung yung pinagkunan mo naman na lahat ng karangyaan, katulad ditong si Estella Kimbo na nagtataka tayo, hindi ito ipinatatawag, ha? Eh, di ba, nagbibit-bit ng mga branded na bag na nagkakahalaga ng milyon, biruin ninyo, bag, ha? O, nagsusuot ng mga makikinang na alahas, magagandang damit at nakasakay na sa dati-dati ay tricycle, ngayon ay artista band. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Akong sinasabi ng anak, Mama, gamitin mo yung artista band. Ho, hindi naman ako artista, si Rao. Oh. Mas gusto ko pa nga sasakay kang taxi kasi wala ka nang babayaran na parking.

0: pagnanakaw sa salapi ng mula sa kabangyaman, mula sa aming buwis na mga mamamayang Pilipino na ang puhunan namin dugo, luha at pawis. Nakikita ba ninyo yung pag hindi ka nagbayad, ba may kaso ka.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero sila, wala. Si Chonayu, may pag-uulat. Mga guro na nasiraan ng bahay sa lindol sa Mindanao, pinaayudahan ni Pangulong Marcos sa NHA. Sa dami naman ng pera, oo. Chonayu, ibalita mo.
2: Nataasan ni Pangulong Ferdinand.
0: Sabi ng mga Law University, nagsalita na rin sila, kinikilala nila. Maging ang ating Malacanang, nagsalita na rin ang kanilang kinikilala daw ay itong si Win Gatchelyang. Kaya nga ang lakas ng loob nitong Chekwa na ito eh.
1: Mm.
0: Ha? O, na hindi nga natin alam kung naayos na yung naturalization ng kanyang ama na si William Gatchelyang na noon ay tinagurian di umano na plastic king.
1: Mm-hmm.
0: Smuggler ng plastic na resin. Oh, di ba?
1: Yes.
0: Yung po ang sinasabi natin na hindi lahat basta tayo ay kakampi sa isang kampo, paniniwalaan natin. Kailangan po ang manaig sa ating kaisipan, kapakanan ng bansa, kapakanan nating mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat, kapakanan ng mga susunod na henerasyon, mga anak, aanakin at mga aanakan pa ninyo. Ako hindi na po mga anak, matanda na ako, lola na nga ako eh. O sige, tinatanda, sinasabi na nga dito, matanda eh. Eh aminado, pero sabi nga, it is a gift from God,
1: yes,
0: na umabot ako sa ganitong edad dahil napagdaanan ko na ang maraming mga administrasyon.
1: Mm.
0: At diyan po tayo kumuha ng karanasan. Kaya
1: yes,
0: alam ko na isa sa naging magaling na pangulo ay ang Pangulong Marcos Sr. Sapagkat marami siyang napagawa eh.
1: Maraming legacy na iwan.
0: Maraming naiwan, di ba?
1: Yes.
0: At napaunlad niya ang bansa na dati-dati tayo ikalawa sa pinakamayamang kasunod ng Japan.
1: Yes.
0: Ngayon, eh, nagdadaluop na nga eh. Halos kasama na yata tayo sa Bangladesh eh. Sige.
1: Mula naman kay Saswar, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi po ni Manny Biso, may si Senator, sabi ni Edwin Melissa, bakit nakikipag-compromise si Cayetano? Ayan, oh, sige.
1: Sabi ni Sir Josepino Gutierrez, nakalimutan ata nila. Dating sundalo ang tatay nila eh.
0: Oh.
1: Hindi kargado din pala yon. Masyado kayo mapanghamak sa kapwa-tao nyo. Hindi kayo dapat may katungkulan sa bansa dahil lumalaki ang mga ulo nyo.
0: Sabi ni Manny Biso, para di na mag-away si Win at Cayetano sa Senate Presidency. Nabasa na rin natin to.
1: Sabi ni Ma'am Lichen Up, si Liza, may pakanan ng security threat sa Senado. Lahat yan eh, dyan sa Pilipinas, si Liza talaga ang utak eh.
0: Ako, hindi naman ako masyadong naniniwala. Hindi ko masyadong binibili na si First Lady Liza Marcos. Ha? Bagamat marami po ang nagsasabi. Eh, pero wala siyang katungkulan eh. Wala siyang dapat partisipasyon sa pagpapalakad sa ating gobyerno. Kaya lang, siya ay very effective na tagabulong ng ating Pangulo bilang asawa.
1: Yes.
0: Siyempre, sino bang magmamalasakit sa asawa kung hindi ang asawa? Sabi nga, the make and unmake
1: yes
0: of a man behind is a woman.
1: Yes. The rise and fall of a man.
0: The make and unmake.
1: Yes.
0: Oh, oh.
1: May pagulat po tayo.
0: Oh, si Jojo Sikat, may pagulat. Senado, pag-aaralan kung kailan ipapatupad ang work from home matapos ang banta ng seguridad. Sige. E di, kung hindi nila babawiin, di mananatili din si Senate President Cayetano.
1: Eh, nagduda nga iba eh. Baka yan ni-lockdown dahil may hearing dapat ngayon eh.
0: Oh. Okay. Jojo Sikat, ibalita
3: kailan
0: mo.
3: Kailan ay patutupad na heightened security measures at work from home arrangement sa mga empleyado ng Senado. Ayon kay Office of

0: the Senate Sergeant at PAMSA, Police Retired Major General Alfred Corpus, i-assess muna nila ang sitwasyon pagkatapos ng araw na ito para makita kung kailangan bang ilip o alisin ang ipinatutupad na mahigpit na security. Ibabatay nila ang desisyon sa magiging tugon din nitong PNP, AFP at DICA sa naunang hiling na i-verify at i-validate ang bantang may mga armadong grupo na posible manggulo sa Senado. Bahagi din ng paghigpit itong pagbabawal muna na magpapasok ng bisita sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Binigyang garansya naman nitong si Corpus na ginagawa nila lahat para matiyak ang seguridad sa Senado kabilang ng kaligtasan ng mga senador at mga empleyado. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay.

0: niya si Leti Priyas, ha? Sabi ni Edwin Melissa, wag niyo nang pansinin yung nagko-comment na yan. Kulang lang yan sa aruga. 15% double time na yan. I see pagagalitan siya.
1: Sabi ni Sir Tony Manalo, good morning po sa inyo. Watching here in Caybuyao, Laguna. Thank you po.
0: Mercy Fernandez, congratulations. Sabi ni Del Apuang Asanyon. Mawalang galang po si Lisa Marcos po, talagang nakikialam sa patakbo ni BBM yung mga sinasabi ni Amy, sabi rin ni Jinggoy. Hmm.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, ang usaang ay hindi na under sa legitimate Senate presidente, sa bogus president na sumusunod.
0: Sabi ni Edwin Melissa, 18 Marines daw, cargador. Si Tulpo, gastador. Sabi ni Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Ingat-ingat po ang lahat. God bless BBM and people of Mindanao.
1: Sabi na si Jeans Dennis Almuano, hi to Chantal and to my favorite pet cat, Sophie.
0: Talagang hindi mo makalimutan, Dennis Muano, si Chantal, ha? Good day, Tita Carmen and Sir James. Pahuli nyo sa LTFRB, yung Gatchelian Black. Mga kulorum sila. Joke lang po. God bless po.
1: Sabi ni Ma'am Lichen Up, sinabi ni SRPO General Abirin, na walang security threat sa Senado. Ibig sabihin, gagawa lang ni Boy Matibag yan, ni Lacson at ni Soto.
0: Sabi ni Cindy Cruz, ano ang aga mo? High na high, not not, kaya hindi ka makatulog. Singot pa more. Pwe-pwe ka din. Ano ba yan? Nag-aaway na ba kayo dito? So, wala na tayong oras.
1: Yeah, salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Sabi tayo po, Linko James Goy, lagi mo sabi, lagi ni Piling Goy. Nobody, tama. God bless us all.
0: Chillan po tayo, ha? Mga nanonood, mga viewers, mga taga-subaybay, ang ating palatuntunan, mga makabayan Pilipino na naniniwala na dapat ang ating sundin ay ang ating saligang batas, rule of laws, ayan po ang dapat nating sundin at huwag tayong padala sa dikta ng kahit sino mang politiko sapagkat yan po ay magpapahamak sa atin kung yun po ay hindi na ayon.
2: Ako 3% lang. Sobra kayo, ha? Sobra kayo, ha? Alas 8:15 na po ng umaga, umabot na sa 45 ang bilang ng mga nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa katimugang bahagi ng Mindanao noong Lunes sa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling situational report na inilabas Miyerkules ng umaga, naitala rin ang 487 sugatan at 17 katao na nananatiling nawawala. Sa kabuuang bilang ng mga nasawi, 33 ang mula sa Soccsaryan Region o Region 12 at 12 naman sa Davao Region, Region 11. Ayon sa NDRRMC, patuloy pa rin bineverifika ang mga datos. Apektado ang lindol, ang 33,596 na pamilya o kabuuang 100,473 katao sa Mindanao at mga karating na lugar. Nasa halos 3,000 bahay rin ang naitalang nasira habang 1,000-1,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center. Patuloy naman ang research, rescue, relief at recovery operation sa mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sakuna. Dineklara ng Municipal Council ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang State of Calamity Martes sa matapos ang 7.8 magnitude na lindol na nagdulot ng landslides at ikinamatay ng 7 residente. Ayon kay Mayor Jason John Joyce. Mayor Jason John Joyce. Okay yung pangalan mo, ha? Patuloy ang damage assessment, rescue at relief operation sa mga apektadong komunidad. Iniulat niya na may 7 kumpirmadong nasawi, 7 nawawala at 25 sugatan. Nagbigay rin ng tulong pinansyal ang DSWD Region 11 sa mga pamilya ng mga nasawi, kung saan tig 20,000 piso ang ipinabahagi bilang cash assistance, kasabang psychosocial support at iba pang serbisyo. Patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pamamahagi ng ayuda. Personal namang inspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ilang public facilities sa General Santos City kung saan inatasan niya makinauukulang ahensya ng gobyerno na iprioridad ang structural assessments ng mga health facilities na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Mindanao. Binisita ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital para i-assess ang lawak ng pinsala at i-detect